Nāhu mākua mai ka hoku i a ka hala vai. Nāhu mākua i a ka ina kua i a ka ina alo, i a ka kau i ka lani. O ki hai ka lani, o e ka lani, nu nulu i ka lani, ka holo i ka lani. E a ngā kulukula o kō nāhu mākakea, e mālama o kō i a ngā alo. E ulu i ka lani, e ulu i ka honua.